Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o mila orangaw da magikinangaw manikid timpo o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat-apat. Pokyoputan, id nomor iso onom, teke iso walu. Osiri bagatang, osinang, kosudong gatang.

0: Kalingaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayano po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan.kakaman. Kada ohuyan mo kinungo.

Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company. Alamat, tadun kepopuan. Serisiden. Serisiden nakapiyang mengantong. Lalabi na gatang, size, suang, sinanang tisisot barang. Kada katamaha. Kada kondos, tamahan panahakan gatang au osokoyot. Pagyagalon, palay do gatang. Kadat galing, masiti kayo ang mantong-antong. Kayo ka na disitulon mau mudot, haro na po taralan. Kaling ka taruhay, apa na ka, wala to sinuha.

jam ke hapat telu na pada misa minit ke sabon pasika ku mari ke yutu kakal pe rongo di ti radio Malaysia kedengar FM kakal tak ku poi di kos limbahan bersudisun ku hoi aramai bo kakal mi apa dah di cekle mengembalut ke yugi som jam ke hapdem duo datang ada auditi kedali hoi tapi naik ke ok ya tiki tada ku lima hari kata jam ke pada misa telu na pada minit ke sabon tada auditi makin otak ku ada simfoni rohani kada nang gilih hoi ada jam ke pada misa ke sabon megal kasasari tiki tada makin otak ku dot kabar ke ningau FM. Abang mata pinai kau, magigyan ngawi hiti da pogun to kau. Kada di kay lihuay kya, kada titi penguhupan, tay kay ti sumbangan tunay rahmah STR, ada netegari. Kada lihuay montok da ta. Mandi kayu inwa guay tay ka mandi kayu kemas kini. Iti fasa ko isok di kayu. Inang gada di tadaw di ko niham. Ko isok tulan ke hopad kya. Mila ko memasai di ti pangaplayan maya borang manual. Itu pis hasil. Kotimpun di na kotimpun di tadaw suwab. Tadaw ko niham. Onagi montok da pangaplayan maya suang piramutan na pangamila mandi kayu wansoyo maya diti portal STR patimpun da kohapa da melimuh tulan kohapa diti. Kadali huay tapi naik kau, kumadi kayu di talayak kumadi kayu menenerimu diti STR. Mandi kayu kemas kini, iti STR di kayu montok fasa ko iso, iti da po montok memaguna na po borang minul, nakatimpun na di konihap. O montok na po dot pangapalayan maya suang talian maya botol STR na po nga kotimpun do kohapadam lima tulan kohapad diti. Kada di kayo rubato ko si watan diti. Kada di kayo rubato timpu diti. Montok dot natigari. Mandi kayo mangapalay ko diti STR. Tuiti na po STR nga. Yes, ako manta da inisiatif teka penguhupan manta diti porinta montok da temagigyan dit alayak ya. Jam ke hapa telu na padam telu minit ke saban tapi naik ke ngawi. Okey, tako na pahila labus da timpu diti nga senangat ka woy antawan kya. Wah, kurah-kurah at ka woy antawan hila panang kaya nandi kaya tapi naik. At ang bayan ako wara kaya nandit ay magadaw nagi. Wara rige kayo nandit rumasam, wara watas dit mituwang, kya. Tikid watas nga sa pisway suwet ko ngayatawan, kita pinay, lalabi po na pagun. Magadaw na pahitib pagun ta ko, aw elan hilabay pagun suway. Mana tau hilas sa borong rahat kya nga ku asa po na rasam ka. Sakali hitidatan nga tokoy, magadaw tamon. Aku basan nira diri kita binay. Maina pa di kayo po surato. Aku rakurah kapi ako ngayitawan hilapon ang kayo nandi kayo. Teka mila ko nagi mamason. Teka magkaringaw. Mata na pa di kayo maya WhatsApp. Teka iti Facebook Keningaw FM. Jam ko hapo talunaw pada mapat minit ko swabon. Makin ato ko sining manta di Reiki Marako ihadan ko. Itino Radio Malaysia Keningaw FM. Kuhoy aramay bo.

0: Han. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongo ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongo. Kihoy, aramay ba?
1: Ko tingaligani ponong ti walitan pagunda po nga akon ko tanggungan na do tinungan susumangod ko no. Ito ko, sabagit magigiyon nga milad sumili umatok om talingo diolo. Puruputa tababayan na dit aw o sanong, ipanong kawigan saba, kumades kom, idnumur, usung walu siyam, walu anam talu, iso, walu iso, teka mayroon WhatsApp, usung isa iso, anam talu talu, iso iso, usung turu, teka mayad maritim Malaysia, idmas siyam, siyam, siyam. Miyampan eskom om maritim Malaysia, paningali katingaligan, pagod.

Ula namo gini pi sini mantadi doti asing minagawita tanu barati jam ko hopo dapat apa dem turu minit ke sabon. Ula namo gini pi ka rohai netang adau ka kia. Kumadi ko idi ka kalpo pe ngodop kia. To ko i rohai dari tang adau hai posik ko namo ti. Gulu-gulu na pa kia. Jam-jam na pamegal di tinga ko to godon namo ti dat boy na tegari. Modop gisam de tang adau kia. Madap na pagisam tanga daw nga to koy. Poy so dia ano. Manta gada na malahing kya. Pagka robot tapi na iko. Kakal tako pa ina babayan magkaringaw. Kumari kayo di tahara at pagkaringaw na kasaban diti. Mana pa di kayo patada kya. Maya diti WhatsApp teka di Facebook Keringaw FM. Pagka robot kopisanangan kumari kayo di minamasan kasaban diti. Mata di arini majanun. Kopisanangan DJ kasih kopisanangan di arini. Miti mata di Justin Titin Gaim. Alasu tadaw hiti tambunan DJ kasih. Megal lagi hiti Keringaw woy. Ite kaninga to hoy magadaw ko pia. Kuma di ko yu di taharo ka paragatan i labus da timpo da bay nati. Tantan di ko yu kia kada ko kadala ay da magin silang. Magano da timpo. Tunga hapad duo na hapad minit. Mga it ko yu nan di talungong kia. Kada nagilihway dat minum da waig di tagumo. Kagumo na minum da waig kia. Lalabi po sa kira data guang ko ntigir o intalang ko kopiyah di tita daw. Lalabi po kumadi ko yung mamasay karaja idlabus. Kasa sarita ko damo magampi da kalidasan tinanta ko. Gampiyan ta ko nagi ko tingoligan da tinanta ko. Abam tabi na ikaw. Wara patim putih pagulo dari kata jam ko hapada misa kasabon. Wara kata pa jam ko hapada misa kasabonam. Apupusan niti ababayan magkaringaw. Makinungaw ta ko diti kabar keringaw FM. Kala nagilihuay jam ko pada misa talo na hapad minit kasabon. Tumilamus ta ko makinungaw data ababayan nulod kasabon diti. Negal kasariti kita da ko limo ababayan na Symphony Rohani. Abahama pagulo da makinaw ta ko diti kabar keningaw FM kya o sanang kanta da tumilambus ta ko po mamalihis ginawa makinaw sining manta di Syari Namur Syapri Naratu o sultan sining manta di Aisweli Pesempuruan.

0: pwesedia menego ang kadat ito ar panisan antakan El Nino itimpo diti aso hatanan no pikikiro katilombos bisan taon tiso tumanod pangantangan bobaso ako antakan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talagad teka adalan kulagad dot antok tulan ka siyam bisan tulan ka apat 2023 antok timpong ka panahon panisan awid ati antakan liod nga paingkuro po kantakan ibagal magalisun to sawot adalan kalaso o Korean waig kikunod kusahan kapya. Mila magilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my tabangan katingaligan o kalidasan tinan kailog ko ngayon pasarili.
1: Kesembahan para susun ku hoi aramaibo, tinong samu kinawasin.

0: Ponsiko.
1: Kotomadan.
2: Xiexie.
0: Thank you. Terima kasih.
2: Magsukul.
3: Paring kuenangan.
0: Terima kasih.
2: Ponsiko nopo nga ruhay pulambos. Yolo no ito san ginawa kano memberos Ponsiko. Ikata yere. Ponsiko, kanto kumadulun suway, sundong akarot panghupan. Auto kawi akurakuro nung asanong...

Nagkuhangay ka po siyon, manikita daw, miyampay doa. Sera ka po siyon at kaswabon, timpunay, miyampay ngingis dit omis. Om kadalihuay dot berdoa. Doa kaswabon, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilaikan nusyuru. Ya Allah, mantadika keteguang kait kaswabon, om sesudapan. Om mantad nagidika, apa si om apatai kai, om kumana gidika, kumuli kai.

Sabi na ikaw, pagilangan ko boras-boras kapong suban mantad toko-toko Islam. Kadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, katabayan na po nga ginawa itaw kapuriman na tumagod mantad hal it ataguangan amaw nagi mangomi. Isa hadith pinawayat di At-Tabrani al-Basar, pasig na kaswabon dat magihum rezeki ang kasukup-sukupan. Tuin po ng kaswabon, kiharo barakah ang kauntungan. Boros ka di Abu Hamid al-Ghazali, itakaw asanangan papasala tulun suway. Ngaaw takaw kaprima dat kasalaan idih mantat nod takaw sendiri.

Kabisangan kung madi sumadiyadiya ng mga isarat jamaat. Mantok ni mga isarat jamaat, sunat at mamaguna wangi-wangian kandikya. Amnakura, amharap pira-pira hadis, mamariwayat at mamaguna wangi-wangian pagulod at may salat jamaat na punga. Mantok kabarusiyon, amkasasunangan na masamasa paparalan salat jamaat. To apilalaan na dat antok salat jamaat o gumo at jamaah. Mantadilo, sa kirad asanang at kasingud-singudan, kumayon dat mamantang takaw kumadulun suway. Ang kusyok na kid papanaw ibada. Pamila pagyilangan mayaditi simponi rohani dat talawbay na hinakaw po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 나 여쿠이 레몬 마주마 안타집구란 그 설임바한 버러스구수 그리고 FM 시오코 마라마이버
1: Makinangaw ko sa limbahan Boros Dusun, Keningaw FM. Tadaw ko iso, Min Singiloh Boros Dusun. Tadaw ko duo, Kosorow ko Penangku. Tadaw ko tolu, Son Dukut. Tadaw ko apat, Kapsul Minggu Baino. Tadaw ko limo, Sifoni Rohani. Tadaw ko onom, Anoh Mimpanaw. Tadaw Minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramay bo! Jam ko pada miso lima na pada dua minit ko sabon. Apa sih ko kuma di koyung awit insanan ke? Di temina kita ngau di tiko selimban beras dusun manta pada jam ko siam ko sabon kisam banati. Jadi tak ada di kantehid pengpusan di tiko selimbahan beras dusun dah tada baino. Siap sekira dah harap beras ku di nakasala. Siap sekira harap pasan di anak lombus. Saya nak sekira dua rahot boros di aku piyo nak kontak id ginawa di koyu. Makin pun aku kuma di koyu ngawit insanan kya. Pekir apa kada di koyu lihuai di kakal tumi lombus makin nengok radio keninga FM. Tu semua wali tambalut pakar raja. Mohon tako selimbahan boros murut pagaya mantako monsoi selina di telu jam. Kati pada jam kau padam dua tangga dao gisom jam kau tolu sesedap penditi. Abang matang kedai koyu koyu. Miapai sini manta di Linda Hananwil Upus Tolidang. Miapai kodoga di Jack Lee. Hinoko potabi miso ginawo. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Yo pa kakareno pa suku ako pira mo yun kinavalo no kawanan ra orohito into ramit Malaysia. Babal no kawanan dali mong no keningaw solo ra sesuab ikan ang ulo. May ang ulan ng palak rakula kulain tok am londom ang ulo rakula kulain tok. Lasunoro rong oparam talo suku talo nga oparam 4 darja Celsius. Pasundalibong nusuk, solora susuab ikan ang ulo. May ang ulan ng palak rakula kulain tok am londom ang ulo rakula kulain tok. Lasunoro rong oparam talo suku talo nga oparam 2 darja Celsius. Pasundalibong nanabawan, solora susuab ikan ang ulo. May ang londom ang ulan ng palak rakula kulain tok. Lasunoro rong oparam 5 suku talo nga oparam 3 darja Celsius. Pasundalibong natambunan, solora susuab ikan ang ulo. May ang ulan ng palak rana suangan intok am londom ang ulo rakula kulain tok. Lasunoro rong oparam talo suku talo nga oparam 2 darja Celsius. Am kosandalibong natenom, solora susuab ikan ang ulo. May am londom ang ulo ng palak rakula kulain tok. Lasunoro rong oparam talo suku talo nga oparam 4 darja Celsius. Hinong apinatutun ko ramayon, babal no kawanan ra orohitu, intero kopisan meteorology, Malaysia.

Pairai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu o suku rejam kata.

Ya pa ka kapen ko nang ramay nang kining ora mo radio kani FM na kita ko yon. Ampain ko nang ramay nang ito ra bilin may ra Facebook am WhatsApp may. Baka karay no jam karo 5 ngopor nga minitra tangan noro. Panduli ako pa yo. Reno jam karo 5 nga opor nga minitra mai. Am nakasugutan kan ra kapaparan. Ralom kasalulaan rahu numurutra. Oro hitu ama kia siahu nusinol rahu rahu ikawon soy naringomiyun intarako. Ampa kakak sumuruh itu rangan intakan urangan angkaraja. DJ Syukri ralom kasalulaan rahu numurayu. Santai petang am harmonika. Amrayus takapo ang kiningora rimbay kinitak nurangan taka. Igabang nakitak rarimbay kereta mewah rimbay risudin kansut. Ampaparin no rimbay kinitak nurangan taka nor intaranabawan. Rimbay alimaranku rimbay intori Florence Rabin am Ilori Juliani Zabri. Am hinakit rakao DJ Zaza salam Malaysia Madani fahing konangan.

Kansayan ang kining orag, Kaningaw FM. Itaramon ra kampung ginanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.